0: 32.7 Thunder FM again. The owner said 33.7 Thunder FM. Moving on. We got 15 minutes at 8 o'clock. It's better when I'm dancing. Megan Trainor for you. Dancing was brought to you by Big Shot Hot Dog. Agad pa lang. Panalo na sa sarap. Magandang umaga, sweetheart. Kumusta na? Nagtigab na ka? Nakakaon na ka? Ano nang balita? Ah, nagparamdam na ba siya sa'yo? Yung patagal nang hinahanap at hinihintay mo? O hanggang ngayon ba'y naghihintay ka pa rin? Kahit na hindi mo sigurado. O kung babalik pa ba siya sa piling mo? Aba, oras na para magising. Alam ko, nagising ka na kanina sa isang masarap na paghimbing, ang pagtulog mo kagabi. Pero magising ka. Iba naman yung gising na sinasabi ko. Magising ka na sa katotohanang, huy! Noong sabag ka, oh, masaya na siya sa piling ng iba. Naalala niyo na naman siya? Astang paita. Ano ba naman yan? Magandang umaga po. Last hour ng ating program on this very beautiful Friday morning. O, shoutout kina Kirk George Maglangit, ha? Magandang umaga. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ha, mga taga Kogon, balinga siya. Good morning! Ma'am Rosalind Yeles Lavistra, maraming salamat po. O, follower ko na rin to sa aking page ba? Magandang umaga. Chriselle Bagaras, magandang umaga. Mga taga Makabalan, CDO. O, Punton, magandang morning sa inyo. Thank God it's Friday. Kina Carl Hyven the Kina Hensel Faith David, kina Dudeski, magandang umaga po. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga taka-makabalan punto nito eh. Yan, papi naman sa inyong pagkatag sa blessing din. Oh, yan, Bagares family, ang radyo ng heart ko talaga, sabi niya. Magandang umaga rin! Uy! Ang dami nag-message sa atin, text line. Maraming salamat, sinalalang. Sabi niya, I'm listening to your program now while preparing for work. Ano ba naman, tapos na mag-prepare ito. Kanina pa yan. Shoutout Jason, kina JR at saka kay Bebek Wabi sa ilang eatery, sa ilang lamian na humba o sampay na. Uy! Sana all, makatilaw anak, bye. Shoutout, naglanog-lanog na kadiri. Mira Villamor, sa Pito, Mibantang, Quezon, Bukidnon. Ay, maraming salamat ha. Mga taga Mibantang, Quezon, Bukidnon. I-follow nyo ako sa page ko ha. Jason Space Heart FM. Magandang umaga. Lady M, magandang umaga. Maraming salamat sa pagpaminaw. Miriam Acera, good morning. Thank you. Pwede bang mag-request ng hawak mo ang beat? Kali kay Joey Castello. Sige. Ha? Consider namin yan. We'll try to float your song. We got 16 minutes out of 8 o'clock. Another break is in queue. Magbabalik ba tayo with more? Oy, sweetheart, padayon lang ha. Sa pagbaminaw ha. Dito lang ha. Oo, sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon on time right now. Hey, we get 31 minutes after 8 o'clock. Ay, syempre, oy, that's Gabisado, Forbes Pains. That's what was brought to you by Birch Street 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Oh, eto mga babagiti ko mga pangalan ha. Ito po po yung mga nanalo na ng bigas at saka groceries ha. Etong babagiti ko lang muna to sa mabilisan lang. Kevin Onyeho ng Barangay 36. Congratulations. Ganun din si Eileen Gayuhon ng Zayas Carmen. Congratulations sa kadaugsad ka. John Clear Collis ng Landfill Zone 12 Carmen Diapon. John Clear Solis. Dante Gabon, Grab driver pala to. Si Dante Gabon, congratulations sa kadaugsad ka. At si Alvin Gayohon ng Carmen Sayas, Kevin Onyeho ng Barangay 36. Congratulations po sa inyo. Alright, yung mga nagtatanong kanina pa. Okay, sa lahat ng mga gustong sumalit, magkaroon ng libreng tiket at mapanood yung dating Mo Fats, yung music Travel Love na grupo. Magkoconcert dito po sa city. Mamimigay tayo ng libreng tiket. Madali na. Okay na. Sige na, tawag kayo sa akin. Pero after nung ano, after nung traffic ha. Magla-traffic update muna tayo. Meron ba tayo? Wala pa. Okay, wait lang. Traffic update muna tayo. Tapos saka tayo tatanggap ng lucky caller. Okay, para po sa ating libreng ticket na ipamimigay. Para po sa ating music travel love. Ha? Dami nag-inquire kanina eh. So about time. Alright, para naman magkaroon kayo ng libreng ticket. Eto na, alamin mo na natin ha, ang sitwasyon ng ating mga kakalasadahan ngayon sa Tibong CDO.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si HBG Jerry, a small but terrible Kabuyaon. Jerry, magandang umaga.
2: Magandang umaga, Jason. Daling akong uptown. Yung uptown area, master zones natin, may heavy traffic, slow moving. Hanggang nakababa ako dito sa may bandang Presgas, papuntang Marinta, Elaya. Heavy traffic, yung pababa ng master zone. Pero yung paakyat papuntang uptown, okay lang, maluwag.
0: Mm-hmm.
2: Hanggang nakaabot ako dito sa my Belis Street, Belis Street, okay yung Belis Street, stop and go lang. Hanggang dumating ako dito sa my Julio Pacana, papuntang Pier, okay lang, slow moving.
0: Ayun, nasa may Julio Pacana ka na ngayon?
2: Oh, dito sa tambayan ko.
0: Oh, sa may nagpapetex-petex muna, ano? Oo, sige, naghihintay ng booking at pasahero. O siya, sige. Maraming salamat, ingatan ng iyong pagmamaneho, ha? At ingatan ng iyong mga pasahero. Thank you sa iyong report, HBG Jerry, a small but terrible Kabuyaon.
2: Yan lang litis na sitwasyon, makasana ang aking nadaanan sa ngayon. At pasana group, Jerry, small but terrible Kabuyaon, para sa HDPM, road traffic alamin.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
0: O eto na, daling i-dial na 0961-8924-927. Kailangan ko ng caller number 4. Hindi, 5 na lang pala. Caller number 5 will do para sa libreng ticket ng Music Travel Love Concert. Now na, dali, dial na. Call me up right now. Caller number 5 will do.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM kagayan de oro city 93.7 Thunder FM bukid on take down at 47 minutes after 8 o'clock time check brought to you by Playtime Entertainment born for happiness lucky color number 5 nasa linya natin. Hello, good morning.
1: Hello, good morning.
0: Magandang umaga po, ano pangalan mo?
1: Ora Melchor.
0: Si?
1: Ora Melchor.
0: Ora Melchor. Taga saan po ikaw?
1: Malingasag, sir.
0: Uy, hinayin gamay ang imo radyo para hindi tayo mag-iko-iko. Okay. Sige. Okay, taga Malingasag. Ito ha. Bibigyan kita ng libreng ticket para mapanood mo yung Music Travel Love concert. Pero sabihin mo muna sa akin, kailan gaganapin ang concert ng MTL?
1: June 26, 2026.
0: Aba! Okay, sakto-sakto yan. Para sa lahat ng mga manunood ano, at saka sa lahat ng mga gusto sila mapanood. Ang tanong, saan ba gaganapin yung concert?
1: Sa Limkit Kai Atrium.
0: Limkit Kai Atrium! Abay, congratulations. Nanalo ka na ng libreng ticket ha para sa concert na yan ng MTL. All you have to do ay syempre magpunta ka dito tapos magdala ka ng iyong valid ID. Gets? Alright? Maraming salamat ha. Okay, one more question. Ano ba ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Heart FM, maraming salamat po ha. Ayun o, June 26, ngayong next week, Friday. Congratulations po sa ating winner. Prize after prize after prize. Nako po, talaga naman. Ito bugas at groceries naman. Piliin na ka natin kung saan ang area tayo, saan drop ang tayo pupunot ng ating second winner, Ruleta Select. Ang aming studio matatagpuan dito po sa FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, driver! Puno tayo sa drop banks ng mga driver. Tuwara isa ay taxi! Ang pangalan ng kanyang taxi ay Monica Taxi. Monica Taxi, ang pangalan na nakadaog ng bugas at saka groceries na driver ng Monica Taxi. Oy, ganito, Gelnino Obejero. O Gelnino Obejero ng Monica Taxi, congratulations. Dali, nakadaog ka ang bugas at saka groceries. Ganun din itong taga Zone 10 Upper Carmen, si Victor Dagundon. Victor Dagundon, congratulations.

92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM Bukidnon. Isang minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga, time for me to bounce. Magandang umaga kina Wilfred Hakutin, mga taga Kugman ha. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang page nga pala ni Dr. Heart, doon siya nagtatanong na si Archie. Dr. Heart space, ayun na, Dr. Heart dash Heart FM. You know. Please follow my page. Ang aking page naman, Jason Space Heart FM. Maraming salamat po. My name is Jason Steele, na naniniwala sa kasabihang, alam nyo ba kung ano ang pinakamasakit na hugot? Ha? Yung pagbukas mo ng wallet, wala ka nang mahugot. Sistang paita ba? Yun ang masakit na hugot. Si George at Dr. Heart ang

Sunod para sa ating News and From the Heart. My name is Jason Steele. Padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Ipinauubaya ni Senate President Sherwin Gatchalian sa kanyang mga kapwa senador kung mananatili siya sa pwesto hanggang 2028. Ayon kay Gatchalian, bagamat nais niyang tapusin ang kanyang termino bilang Senate President, nakikita niyang pare-pareho ang sentimiento ng mga senador na isinantabi na ang mga nagdaang alitan at muling nag-focus sa trabaho ng Senado. Aminado rin si SPV na hindi magkakatugma ang kanilang mga posisyon sa lahat ng issue. Anya, bahagi ito ng proseso ng lehislasyon at mahalaga na maipagpatuloy ang mga debate at talakayan para sa kapakanan ng publiko. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM.

0: Nauna, matsabtag ano eh. Oo, ang bilis ng araw. Ang bilis talaga. Kapag masaya ka daw, yun, mabilis talaga yung panahon. Kapag malungkot ka, naku, para ka nag-iintay na wala kang iniintay. Wala ka. Ganon daw yon. Anyway, sweethearts, music from the heart all the way till 11 o'clock. Kami ni Dr. Heart yung mga kasama. Si George po ito.
1: Yeah.
0: Ay, Dr. Heart.
2: Okay lang yung mabilis ang araw, basta mabagal ang gabi.
0: Yun. Gusto ko yun. Dahil nga Biyernes ngayon.
1: Good morning, sweethearts. Kumusta po kayo? Ayan, eto na naman yung tambalang. Ay! Tambalang mahulit sa umaga. Na walang kasing kulit. Hindi nyo mahahanap sa iba't sundo.
0: Correct.
1: Dr. Heart here. Good morning po sa inyo. Kumusta, sweethearts? Sa lahat po ng sweethearts natin sa Hangyan de Oro City, buong Misamis Oriental, at ganun din sa buong Bukidnon. Maya Dahal daw. Kumusta? Biyernes na, no? Ang bilis nga
0: excited
1: talaga.
0: No? Yeah. Dahil nga, kulitan tayo ngayong Biyernes.
1: Ay, Kinky Friday nga pala.
0: Yes.
1: Oh. Sige. Ano ba pag-uusapan natin?
0: Ayan na. Yung ating question of the heart kasi, Dr. Heart. Ito yun. Sa intimate
1: ano na?
0: Nabulol ako. Sa intimate moments ba?
1: Mm-hmm.
0: Gusto mo ba na ikaw yung nangaakit o ikaw yung inaakit?
1: Ay. Akitan?
0: Akitan.
1: Ano ba daw gusto ninyo, sweethearts? Ha? Ikaw yung nangaakit o ikaw yung inaakit?
0: Oh, pili lang kayo. Pili mga suki. Ganun.
1: No, gusto ko. Ako yung inaakit eh.
0: Gusto inaakit, ha? Talaga.
1: Ako yung tinitrigger. Yung ini-spark yung aking damdamin.
0: Sabi nga, ikaw daw yung panguwit. Ganun.
1: Hindi, gusto ko ako yung inaakit.
0: Ikaw yung kuwito. Talaga ba? Ako medyo babaeng Pilipina tayo eh.
1: No. So gusto mo, ikaw yung inaakit din. Hindi ikaw yung nangaakit. Pero pag ano, minsan nape-pressure tayo. Pag yung edad natin lumalagpas na sa kalendaryo, mukhang, oops, kailangan ko namang akit.
0: Kilos-kilos din.
1: Kailangan ko nang daanin ito sa dahas.
0: Kung di ka maakit sa ano, tawag noon. Ay, naku. Eto na, akita na tayo.
1: Sige, ano daw ba gusto nyo, sweethearts? Ha? Ikaw nga ba daw ang inaakit o ikaw yung nang-aakit? Ha? Sige, ano po ang take ninyo sa ating question of the heart? Do text us through our text lines 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: At sa ating Facebook page, kung kayo naka-online ha, Hearts FM 92.7- Cagayan de Oro City.
1: Ayan. 9:18 is our time. Ay, ang ganda mo. You're in Heart FM 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kaganti Auto City, 93.7 Heart FM Bukidnon.
1: When your legs don't
0: think it out loud.
2: Kapag ba nang-aakit o ina-aakit, you think out loud on what to do?
0: Ano ba nasa isip niyo pag ikaw yung nang-aakit? O kaya ikaw ang ina-aakit, ano kaya pumapasok sa isip niyo?
2: may mga moves yan, Dr. Heart. Yung mga seduction moves.
0: Ayun. So. Well, we're talking about intimacy.
2: Yes. Diba?
0: Pag sinasabi natin nang-aakit ka o ina-aakit ka, di ba? It all boils down into intimacy.
2: Correct.
0: Which is sinasabi natin, hindi naman natin sinasabi na essential talaga yung pang-aakit sa isang relasyon.
2: Oo. No?
0: Pero sinasabi natin, yung intimacy ay kailangan dun sa isang relasyon.
2: Ay, diba? Ano yan? Mm-mm. Isa yan sa pinaka-importanting sangkang.
0: Ay!
2: Ng relasyon. Mm-hmm. Ng relasyon. Kasi kung wala yan, diba, walang thrill.
0: Ito yung nagpapasarap at nagpapahaba ng ating relasyon.
2: Yes, ay, tama. Napaka-high pitch.
0: Pero ito yung gusto ko malaman. Siyempre, yung question of the heart natin, yes. Sweethearts, di ba? Ano daw ba ang mas gusto mo? Ikaw yung nang-aakit o ikaw yung ina-aakit?
2: Yes.
0: Pagpalagay natin, gusto ko may follow-up question ako eh.
2: Sige.
0: Ayan. About sa ina-aakit o nang-aakit, paano nyo ba ginagawa?
2: Ay! Paano ba kayo nang-aakit?
0: Oo. Kasi di ba pag sumagot kayo, Dr. Heart, Miss George, eto, gusto ko ako yung ina-aakit.
2: Oh.
0: Paano mo ba gusto na ikaw ay akitin?
2: Ay, makuha ka ba sa tingin?
0: Uh-huh.
2: Or makuha ka ba sa bulong-bulong?
0: Pag nangakakit ka ba, parang nagbe-beautiful eyes ka?
2: Tantalating eyes ka ba? Or may iba, Dr. Heart, na meron silang tawag nga nila, yung parang movement or gesture.
0: Uh-huh.
2: Kunwari, kapag nanampiling, ganun, isa daw yun.
0: Uh-huh. Ito yung mga tipong pag nagbe-beautiful eyes ka, tapos lumapit ka.
2: Gusto yung kanta na yan.
0: Di ba?
2: Kung gusto mo, ako ang halikan. Di kita. Di ba? Kantahin na lang.
0: Lumapit ka.
2: Mahangin yung kantang yan.
0: Ito, the reaction ng mga sweethearts natin, George.
2: Ayun na. We got one from 2443. Sabi niya, Dr. Heart, it's really George. Mayong buntag. Sa wakas, makashare na jud ko kay wala naghihula sa akong anak ang akong phone.
0: Mm-hmm.
2: I see. 24 hours daw siya nakikinig ng Heart FM.
0: Wow naman. Wow. Thank you.
2: Oh, sabi niya, about sa question of the heart. Well, para na ako ang mag-akit sa ako rapod ba na ha? Lisod sad, no? Kaya akong ba na grabe ka nonchalant. Oh, peace, sabi niya. Naminaw na ba ka rin sa work? Pero kabalo na siya na ako. Sweet lang, good ka. Ayaw ko nga wife.
0: Mm-hmm.
2: Og, busog daw siya per me.
0: Ay!
2: Ay, may ganon.
0: Binubusog ka lagi.
2: Paano mo ba binubusog ang iyong husband? So honey, Ate Marifel,
0: Binapakain ka.
2: Usapang busog tayo eh.
0: Binapakain.
2: Iba naman yung nakikita ko dito.
0: Simple
2: iba yung nakikita ko.
0: Bakit ano ba nakikita mo? Busog naman kumakain, di ba?
2: Nakikita ko yung hindi nila nakikita. Paano ba yun?
0: Buti na lang wala tayong live.
2: Kaya nga.
0: Hindi nakikita yung hand gestures natin kaya nga. Dito.
2: Nako, yun din isa sa mga isa sa sagutin ninyo ha.
0: Yun masarap kaya yan?
2: Masarap pa yun.
0: Kung pag pinapakain ka.
2: Oo
0: kasi
2: naman.
0: Kasi napipil mo na mahal ka, mahal ka.
2: Oo,
0: diba?
2: Oo naman. Busog na busog ka sa pagmamahal. O, di ba?
0: O, di ba? Inaalagaan ka ng mabuti.
2: Sabi nga nila, tender loving
0: kaya binubusog ka.
2: Yung busog na yan talaga eh.
0: Don't talk with your mouth is full. Ay, naku, sino ba ito?
2: Si Ate Maripel kasi.
0: Ate Maripel talaga.
2: Ikaw, Jun.
0: Iba tuloy nasa isip namin.
2: Kaya
0: Friday
2: nga.
0: Kasi ngayon eh. Kinky Friday.
2: Medyo kinky,
0: Sino ba? Ito naman.
2: na buhay. Hi, Lady M.
0: Uy, si Lady M.
2: Uy, abangan mamaya kasi Dr. Hart, mamimigay tayo.
0: Nang alin?
2: Nang ticket.
0: Ay, ayaw. Oh. MTL, ha? Oh, abangan. Music Travel Love.
2: Oh, abangan nyo yan mamaya.
0: Abangan na yan.
2: Sa padayon sa pagpaminaw. Magbulat sa queue sa DJ, ha?
0: Mm-hmm.
2: Hi, Lady M. Miss you. Maraming salamat.
0: Ayan. Mula naman kay 2745. Sabi niya, good morning, Heart FM. DJ George and Dr. Heart. Ay, eto. Lagi ito talaga. Mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Sabi niya, para sa akin, mas gusto ko yung inaakit. Na? Sa pagdating daw ng intimate moments.
2: Ay.
0: Wala na yung intro-intro. Pasok sa mabugnaw. Napalunok ako doon.
2: O nga, no.
0: Wala na yung intro-intro.
2: Oo,
0: ka sa gang. Dapat triple X.
2: Ay, gano'n. Ano ba? Ano ba? Kayo, sinasabayan niyo yung kinkiness namin.
0: Muntik ko tuloy madiretso. Bong!
2: Oh naman. Hello.
0: Sabi niya mga idol, nakitay gihanggat kaysa kitay manghanggat. Ano ba yun?
2: Manghanggat, mag-invite.
0: Ah, okay.
2: mas mabuti na daw na ikaw yung ini-invite.
0: Aha.
2: Kaysa ikaw yung
0: kaysa ikaw ang mang, ano.
2: Ikaw mag-invite.
0: Ikaw ang mag-initiate.
2: Initiate ka, no?
0: Aha. Ay, nako. Oh, Mr. Ryder, ha? Abangan mo to. Hi daw.
2: Oh.
0: Alright, maraming salamat ha, sa pag-share. Dami akong natutunan
2: ako
0: dito.
2: Ako din. First off pa lang ng ating program.
0: Sige, babod niyo pa rin yung mga mensahe. Again, our question of the heart, George.
2: Mas gusto mo ba na ikaw ang inaakit o ikaw ang nang-aakit?
0: Do text us at our text lines 0917-157-9927 and 0961-8924-927.
2: Pwede rin sa ating Facebook page, drop by, message, or comment dun po sa post natin sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
0: 944, magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
2: Ang radyo ng heart ko. 70
1: Heart 92.7 Birch Tree.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
2: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
1: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
7: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
8: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapamino, o Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
7: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Hearts FM, Bukidnon. 7 minutes bago po mga alas 10 ng umaga at ang oras na yan ay atid po sa atin ng GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Ayan, Dr. Heart, padayon ta sa mga love songs at padayon sa ating chikahan. Hanggang alas 11 po ng umaga. Dito po sa ating programa, Music from the Heart, on a very naughty and kinky Friday.
1: Wow!
0: Si naughty.
1: Ano ba yung pag ginagawa natin kinky Friday? Paghahanda ba sa weekend?
0: Ay, oo. Oh, maaari. Pwede. Minsan nga, dito na sila kumukuha ng mga, alam mo yun, yung mga dapat gawin. Uh-huh. Anong pwedeng gawin?
1: Ayan. Ay, by the way, George, meron tayong paalala ha. Merong traffic advisory ang Roads and Traffic Administration. Ay, ang ating RTA. Magkakaroon po ng Rainbow Parade. Ngayong hapon, June 19 ngayon, di ba?
0: Yes. Oo.
1: Ngayong hapon, mula alas 2 hanggang alas 4 po ng hapon, dyan po sa Misamis Oriental Capitol Grounds. Ayan, so magkakaroon ng parada mula po dyan sa Pilaen Sports Center. Dadaan po yan sa Don A. Vela Street, papuntang General Luna, and then papuntang Capitol Road, and then papuntang Capitol Main Building. So yung mga daan

0: respetuhan. So, kung meron kayong mga lakad na papunta dyan, alas 2 hanggang alas 4 po yan, eh maghanap na tayo ng alternate na ruta.
1: Pwede ako nagkakamali, LGBT pride run po yan. Kasi
0: parada.
1: Parada. LGBT pride parade.
0: Rainbow parade.
1: Rainbow parade.
0: Different colors.
1: Pride month. Rainbow
0: colors. Kasama. Ah, di ba? Mga kapatid natin, sasali. Ang daming sasali nyan. Buong Misamis Oriental, ha? Matakin mo naman. So, ang dami nito.
1: Madami yan. Madami.
0: Sa Akyan de Oro nga, marami. Buong Misamis Oriental.
1: Misamis Oriental. Diba? Ano, nakikisa tayo sa kanila. Sa ating mga sweethearts na nasa LGBTQIA+.
0: Mga palangga natin.
1: Yes, mga palangga natin.
0: Siyempre.
1: Dahil sa kanila, bibo ang ating mundo.
0: Bibo? Yeah. Masaya. Pagkasama natin sila.
1: May hangin.
0: Di ba?
1: May ganun.
0: Eto mula kay 8906, sabi niya, ang inaakit ay ang ating mga wastong pagkilos sa pagmamahal sa isa't isa.
1: Oh.
0: Dapat isipin natin kung anong tama at anong dapat iwasan sa mga maling gawain.
1: Oh.
0: Isipin nating mabuti. Ayan, thinking out loud now. Just like a song ni Ed Sheeran. Ayan, di ba? So, isip-isip.
1: Isip-isip. Mm-hmm. Pwede naman gawin yan. Wala namang problema yan.
0: Uy, pero dapat na pag nangakit kayo sa tamang tao.
1: Yes,
0: ha?
1: Yun lang. Oh, yun lang.
0: Huwag kayo mangakit dun sa mong ano na.
1: dun sa tamang tao. Uh-huh. O, sa mga partners ninyo.
0: Oo naman.
1: Oo. Baka mamaya ay, nako, ikaw generous ha.
0: Kaya hindi niyo partner, partner niyo.
1: Pwede, pero dipindi. Sabi nga nila. 3363 naman. Good morning, Best Duo. Ito talagang araw ng Friday. Ang gustong gusto ko sa segment nyo. Nakakatawa at nakakabuhay ng mainit na matagal nang natutulog.
0: Ay, mga init dyan sa katawan na matagal nang natutulog.
1: Nakatakot naman. Isang linggo natulog yung init sa'yo.
0: Eto naman mula kay 1061, Good Morning Heart FM, mga mahal sa buhay, Doc Heart and Sweet George. Ay, nako naman, ang sarap ng mga ganyan. Sabi niya, for me, sa makauna lang. Kay ready daw for me. Ah, grabe.
1: Gusto ko yung gamba na yun eh, no?
0: Ah, anong gamba?
1: Hindi mo alam yun. It's a term for, you know.
0: Wala nga ako alam sa buhay, George, kaya nagpapaturo ako.
1: Yung parang, hala, dakmalin mo na yung gano'n.
0: Ay, gano'n?
1: Oo, gamba na.
0: Sige, gamba ako.
1: Go ako, yung parang gano'n. Ah. Diba?
0: Yung pangalawa na sabi niya, jog. Ah, magja-jogging.
1: Jog. Sabi niya, jog. Tapos tumawa siya eh. Ha-ha. Diba? Maganda yun.
0: Kala ko naman.
1: Magandang cardio yan.
0: Anong jog yan?
1: Si Frankie Du. Magandang baga, Frankie Du.
0: Kala ko, Jogs and Teddy.
1: Jogs and Teddy. Kamu na magunaw na. 7398, sabi niya, good morning, Sweetie George and Dr. Hart. Sa aking pagsweldo na natin at kung magkapera tayo, kailangan mo muna anyayahan na kumain sa labas. Tapos doon sa kanyang paborito, para siya ay maging masaya. At pagkatapos na lahat, habang kayo'y magkatabi sa gabi, hindi na kailangan akitin ang isa't isa.
0: Aha.
1: Kasi alam mo na kung anong gagawin.
0: Ay, ay hindi namin alam. Sabihin mo.
1: Paki-expound. Paki-elaborate.
0: Wala kaming alam sa mga bagay na yan.
1: Ano, Kuya Dale. Kuya Dale Salon ng Ritter Taxi.
0: Oras natin is he'll get the minute or make it 2 minutes before hitting 10 o'clock. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyo pong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
5: The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s. You

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 10:16. That's our time, and the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pagdalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon, 775 SRP lang per baso. Bili na. And ito na tayo sa second hour, Dr. Hart, ng ating programa.
1: Yan. Yeah. Patuloy pa rin kayo nag-enjoy. Tayo nag-enjoy sa ating programa, Music from the Heart. And a great Friday.
0: Kinky Friday. It is.
1: Dami na nag-aabang pag Friday.
0: Oo nga eh. Sabi nila, favorite day na nila yung Friday.
1: Hey, si Lady M, nakikinig sa atin ha. Hi po sa inyo.
0: Hi, Lady M. Kumusta ka naman na ano ka na buhay? Na-miss ka namin.
1: Sabi niya inaakit daw siya ng boyfriend niya. Na sabi niya nadadala siya ng malambing niya mga boses at pananalita. Kasama naman malalakit niyang tingin. Parang Jonas Brothers lang, when you look me in the eye.
0: Ayun na nga. Diba? Doon minsan nakukuha yung ano.

0: Apo daw niya si Johan Cali Kapi, ha? Seventh birthday today.
1: Happy birthday.
0: Happy birthday ulit kay Jason Steele.
1: Belated happy birthday sa iyo. Our very own.
0: Balos po, isa kasi mana. Ginawa niyo sa akin dati.
1: Marami nga nagigreet sa kanya. Dayon. Pasok kayo.
0: Ayan, ito mga taga Makabalan, George. Naku, ang dami nakikinig sa atin dyan.
1: Sabi niya, si Ate Gigi ito. Ate Gigi Hazel Kaito Naming. Sabi niya, sa isang malusog na relasyon, hindi lang isang tao ang laging nang-aakita. Mas maganda kapag parehong nagpapakita ng interest, effort, at pagpapalaga sa isa't isa. Shout out. Diyan sa may Simplicity Vulcanizing and Car Wash sa may Bara Makabalan. Mm-hmm. Ang Ming family. Eto, sabi ni June Ross. Kilala si June Ross na to eh.
0: Si June
1: Ross. Sa JL Flower
0: Ay,
1: Shop.
0: Ay, oo. Siyempre, kaibigan natin yan.
1: Yes. Sabi niya, para sa akin, mas gusto ko ang inaakit kasi para bang nakakalalaki yan. Lalo't hindi mo pa kilala. Gusto niya siya yung inaakit.
0: Siya inaakit.
1: Totoo ba yun? Totoo ba yun? Parang sabi niya kasi
0: parang
1: kapag...
0: Parang sarap na feeling kasi pag ikaw inaakit.
1: Lalo na kapag daw lalaki. Sabi niya nakakalalaki daw yun.
0: Ay, gano'n.
1: Oo. Kasi pag siya daw yung inaakit, bakit hindi ba kayo nangaakit? Never nyo bang naranasan? Ikaw ba, Junoros, naranasan mo na bang mangakit?
0: Ay, pwede yan, ha? Pag nangaakit ka, bigyan mo ng bulaklak.
1: Ay, ang saya nun.
0: Sa JL Flower Shop.
1: Punta kayo doon. Yung kaibigan, mga kaibigan natin yan. Ayan,
0: punta nga kaya ako dyan. Babahanap ako ng flowers dyan.
1: Ay. Ang sweet nun. Ah, diba? Oo. Bago mo akitin, bigyan mo muna ng bulaklak.
0: Oo, susuyuin mo muna.
1: Ganun. Diba? Oh.
0: And then the rest is history.
1: Ay.
0: Hoy, George! Ano ba naman yun?
1: Sabi nga na, sa makuha ka sa smile.
0: Ay?
1: Oo, makuha ka sa tawa.
0: Alam mo na kasi, sweethearts, di ba? Itong tinatawag natin pang-aakit. Sabihin na natin in English, it's seduction. Diba?
1: Yes.
0: Parang ganun. Sinisedus mo. Pero sa tamang tao dapat.
1: Correct.
0: Nagpapatibay yan ng relasyon at syempre, kasi yun nga, kinokorek na natin yun. Seduction leads to intimacy.
1: Diba?
0: Doon yun papunta eh.
1: Ganun naman yun eh.
0: Kaya sinasabi mo, alam na natin anong kasunod. History. That's already intimacy.
1: Magiging hipokrita tayo kung hindi natin naaminin kung anong pagkatapos na pang-aakit, di ba?
0: Pagkita sa mga akit, akin ka.
1: Gusto ko akin ka.
0: Eh, ganun naman talaga yun eh. Bakit ka ba ng akit?
1: Correct.
0: Ayaw mo naman pala maging iyo.
1: Tama naman. Sir Efren Wayan, maayong buntag. Thank you for always listening. Sabi pa niya, Dr. Hart, sa akin gusto ko ang nangaakit. Ayaw ko ng ako ang inaakit.
0: Ayaw niya. Bakit?
1: Sir Efren, may tanong ako sa'yo. Paano ka ba mangakit?
0: Di na nga.
1: Di ba? Paano ka ba mangakit, Sir Efren?
0: Ito mula kay Neil Vincent Simbahon. Sabi niya, ako, team nangaakit ako. Talaga naman. Mas masaya kasi magbato ng mga corny punchlines tapos mag-aantay akong matawa yung tao tapos ia-eye roll ako. Ay! Ay, nangyayari yan ha. Mga ganda yan. Pag corny ka na eye roll. Meron yung emoji na ganyan, di ba?
1: May ganun.
0: Sinabi ka na ng kaibigan ko, lakas daw mang taray ng emoji na yan.
1: Yes.
0: Nag-eye roll. Eh, wala namang kilay.
1: Nagmamataas ka, wala ka palang kilay.
0: Yun na nga eh. Sabi niya, pag inaakit ako, kinikilig lang ako, pero di ko alam sasabihin ko eh.
1: Ganun pala yun.
0: Isa lang, gawin mo. Gawin mo. Try me. Diba? Ina-eye-roll ka, tapos ganun. Hindi mo na alam na, try me. Diba?
1: Sumayaw kayo sa tukubin. Awitin ito. Diba? Uy. Diba?

0: Pabulong-bulong. Gusto ko yung binubulongan.
1: Eto naman.
0: Sabi ni Ate Jean Garcia Kanya. Uh-huh. Ayan, good morning Dr. Hart and George.
1: Good morning.
0: Mas gusto ko yung ako ang inaakit.
1: Uh-huh.
0: Babaeng Pilipina kasi ako eh. Kaya pakipo. Tatlo na po tayong nakapraise dito.
1: Eto, binabati natin. Good morning, ha? Kay, ano to, Arellano Manzano Balasabas family. Tapdasan family. Mga taga-Maramag Bukid doon ito. Palagi po ako nakikinig ng Heart FM. Mga drivers po ito ng Motorella.
0: Ay, maayon.
1: Maraming salamat.
0: Uy, ingat sa biyahe, ha?
1: Si, ano, kanina, si Lynn, ano yan? Neves, eh?
0: Ay, si Roseline.
1: Ah, Roseline pala. Oh. Pwede mo kaming mahanap, ha? Dun sa, ano, sa...
0: Sa application.
1: Oo, sa app natin. Online application ng Heart FM. Search nyo lang po. Pag naka-Android kayo, Heart FM Philippines. Ha? Lalabas po yan. Or pumunta kayo dun sa Facebook page ng Heart FM. You'll find there
0: the ang link.
1: Ating link. No? Papunta dun sa ating application.
0: Yun. Para ma-download mo, Ate Roseline.
1: Kasi gusto daw talaga niya kasama lagi ang Heart FM. Ay. Kahit saan siya mapunta. Heart FM lang daw talaga. Hindi niya mahanap sa iba.
0: Ayun. 24/7 po tayo, kaya magkakasama tayo habang buhay.
1: Oras natin, 23 minutes after 10 o'clock, and you're still glued to 92.7 Heart FM. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyo po, Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yakapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
6: Kamayan sa Manukan.
7: Ngayong Father's Day, gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. May erpat with a big heart, season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ng inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na may erpat with a big heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your erpat has a big heart. At syempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may big heart.
4: My AirPod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colau Brows and Beauty, LCPMU International, and LA Beauty Studio.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Yeah, miss you like crazy. Na-miss ko yung pang-aakit mo sa akin.
1: Ay. Kaya akitin mo na. Mang-akit na.
0: There you have it, music from Moffats. Ngayon, ano na sila?
1: MTL. Music Travel Love.
0: Music Travel Love. At syempre, nandito sila sa Cagayan de Oro.
1: Malapit na, Dr. Hart.
0: Malapit na.
1: Ilang tulog na lang.
0: O, yung mga wala pang tickets, maaari kayong mag-secure ng inyong tickets through Heart FM.
1: Yes.
0: Tingnan nyo lang dun sa Facebook post po or Facebook page ng Heart FM. Meron po tayong post dyan ng Music Travel Love
1: concert,
0: in CDO. Makita nyo yung link. Nandun yung link, pwede nyo i-click. Pwede nyo din i-scan yung QR.
1: Correct. Naka-pin post po yan ha. So, madaling hanapin. Punta lang kayo dun sa pinned na section ng Heart FM Facebook page.
0: Nice.
1: Andun, click nyo
0: nang... Ano nga ba yung Facebook page ng Heart FM?
1: Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
0: Yun. Asya. Ayan ha. At syempre, kung hindi kayo marunong mag-click-click-click na yan, pwede kayo pumunta dito sa station.
1: Correct.
0: And makakita nyo din si George na hindi kasama sa MTL.
1: How I
0: si
1: wish.
0: Si George ang mag-a-assist sa inyo.
1: Correct. Ako mismo ang tutulong sa inyo na mag-purchase
0: diba?
1: Ng ticket.
0: Grabe. Bait naman ni George.
1: Punta na kayo.
0: Asya, mamimigay tayong ticket.
1: Ay, eto na. Eto na sa mga nag-aabang. Kanina naghanap tayo ng... Number 2, lucky caller.
0: Caller number 2. Meron na ba? Meron na naman.
1: Okay,
0: I guess we have a caller right now on the line. Let's try to put this on the air. Hello, good morning, caller. Hello.
2: Hello, good morning.
0: Yes, good morning. Sino po sila? What's your name?
2: Nicole po.
0: Ano daw?
1: Ano po?
2: Nicole.
0: Uy, Nicole.
1: Hi, Nicole.
0: Hi, Nicole.
1: Ano ang last name ni
0: Nicole? What's your family name?
2: Nicole Mercado.
0: Akala
1: ko. Oo nga eh. Nakaka-artista naman yung pangalan ni Nicole.
0: Nga.
1: Nicole Mercado.
0: Artistahin ang dating. Nagkasama ba si Nicole Mercado?
2: Carmen.
0: Uy, Carmen, kapitbahay lang. Kilala mo ba itong ano? Yung Moffats or Music Travel Love?
2: Yes po. I'm an avid

0: 2443. Ayan, na thank you so much sa inyong pakikinig ha. Alam niyo ba, yung sikreto dyan is talagang kailangan maging active kayo in calling para makapasok.
1: Ah, gusto sumali. Doon so. No? Ay, oo. Tapos dapat mabilis pa, no? Yung kamay.
0: Correct, oo. Sige lang, may mga ano pa. May mga ilang araw pa tayo.
1: Oo.
0: Tawag ka ulit.
1: Yan. Sabi naman, uy, Demsoy Robles, good morning, ha. Sabi niya, mas gusto ko ako ang inaakit.
0: Ay.
1: Exciting. Ay.
0: Nakaka-excite yun, Dev.
1: Diba sinasabi ko kanina, yung pag-aakit, eh, seduction, diba?
0: Yes.
1: Does it also equates to flirting?
0: Actually.
1: Kasi ang bilis mo makasagot, ha?
0: Kasi when you seduce someone, you're flirting with them.
1: Ay, ganun. Mm. Eh, ano naman ang bisaya ng flirting?
0: Nagsisimula sa
1: letra ang gano'n.
0: Parang isda lang yun.
1: Kaya nga sinasabi ko, to the right person. Oh, diba?
0: Tama.
1: Huwag ka mag-igat-igat dun sa iba.
0: Tama. Oh, very right.
1: Yan, tinuloy ko na. Ayaw mo. Bakit ano ba masama pag banggitin mo yung igat-igat dyan?
0: Oo nga.
1: Diba? Oo.
0: Hindi lang ako nasanay.
1: Basta nasa tamang person ka.
0: Totoo naman.
1: Diba? Kasi ibang usapan na yun, pag nag-igat-igat ka dun sa ibang tao na hindi mo man lang kakilala.
0: Correct, diba? Correct.
1: Uy, nangyayari yan minsan pag ano, lumalabas kayo sa bar, di ba nagpa-party kayo?
0: Tao lang tayo. Mapusok.
1: Hi there, Dr. Hart. I'd like to know you.
0: Iba naman yun sa akin.
1: Ang sagot, shing.
0: Para nakabrace. Mag-ayos-ayos ka, iha, ha. Magsalita ka na maayos.
1: Meron ako nakilala, di ba?
0: Ako din?
1: Care for battle.
0: You wanna be
1: hi,
0: Margarita?
1: Hi! Get the Dr. Hart.
0: Di bi Ernest naman ngayon.
1: Oo nga. Hindi, biro lang yan, ha. Atik-atik lang, good.
0: Gani. Sabi ni Aldrin Cañete, Dr. Hart, basta ako, Dr. Hart, mas gusto ko, inaakit ako, pero sa sahod. Yung mga taga Novo Department Store, magandang umaga sa inyo.
1: Yung pa naman daw ang sabi ni Jason Seal kanina, yung pinakamasakit na hugot.
0: Oh.
1: Yung paghugot mo sa wallet mo, wala ka na mahuhugot.
0: Wala ka na sa kita, ano?
1: Oh. Ayan, ito mula kay Jeline Bursobal Estrellado. Sabi niya, good morning po, Ate George. Ate George.
0: Ate George
1: and Dr. Hart. Sabi niya, at first, gyud akong ba na magsigpang-akit.
0: Uy!
1: But now, puli-puli me. Ah. Oh, di ba? Natututo ka na rin. Sarot, sabi na. Depende daw, kinsa makauna o kuhit. Ay,
0: ganun pala yun. Ganun na yun.
1: Kasi tinanong mo kanina, eh, paano yung ginagawa?
0: Oh.
1: So, you're making kuhit-kuhit pala, ha?
0: Oh.
1: Sabi niya, pero sa tinuod lang yun, isa yun na sa makapalig-on sa inyong relasyon. Yeah! It can make you look younger. Ay!
0: O kasi nga daw.
1: Dala-exercise. Can make you look younger,
0: ha? It can make you look younger.
1: Ibig sabihin, yung mga tingin natin, tumatanda na sila. Ibig sabihin, wala silang ganun.
0: Sagutin mo kami na maayos, ha?
1: Totoo George, parang tumatanda ka ngayon, George.
0: Walang ano kasi. Alam mo yun?
1: Pero totoo, parang kabunga bata.
0: Naka, Dr. Hart. Ikaw nga din.
1: Ay. Delikado. Ay. Iha, mag-ingat ka sa mga pananalita mo.
0: Hindi kasi, bumabata tayo kasi puro tayo tawa, puro tayo positive. Okay. Nakakabata din yun.
1: Ako ngayon, parang tumatanda na.
0: Hindi naman. Hindi naman. Oh. Eto si Aileen, ang magkakanoy. Magandang umaga pa, mas maganda ako po yung nangaakit.
1: Uh-huh.
0: Dahil naakit ang asawa ko sa kagandahan ko. Ah. Shout out to my husband, Enrique Carillo. Happy Father's Day from Paglaong Kamamanan.
1: Yeah.
0: I mean, no, while naglaba. Balagway pabahaw. Pumahaw sa duwi. Kawawa naman. Breakfast din kayo.
1: Oo nga. Ayan. Oh, ayan na. Ito na. Para may pang breakfast kayo. The price is rise. Overload na. Bigas at groceries po sa inyo, ha? Yung mga nakikinig ng Heart FM.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. What a Friday! We had fun. We had seasons in the sun. Pero tayo po ay naging masaya. Maraming salamat po for joining us this morning. Talaga naman dalawang oras na puno ng love songs, tawanan, at medyo may pagka kinky-kinky.
1: Papaalam ka na?
0: Oo.
1: Ako ayoko pa.
0: Ayoko. Ako nga din eh.
1: May mga pahabol pa ba? Nabasa na natin. Ah, 0406, sabi niya ba shoutout daw kay Joy na baga ang lipstick sa karinderya sa Terry Hills.
0: Sa
1: ba yan Terry Hills na yan?
0: Bulwa.
1: Sa Bulwa?
0: Sa Bulwa.
1: Ah, okay. Oh. Always daw sila naka Heart FM. Hi Joy.
0: Bulwa or Pata.
1: Kumusta ang lipstick
0: yan, no?
1: Natin dyan? Kissable lips na ba?
0: Ayaw. Ay, kalumi.
1: Diba?
0: May virtual kiss ka from Dr. 2443. Ayan, paalala sa lahat ng mga winners kasi nagtatanong. Uh-huh. 14 days po yung claiming period natin.
1: Uy, sayang naman.
0: Oh, kaya kunin na.
1: You go over that 14-day period, di ba?
0: Correct.
1: Sayang. Mapo-forfeit yung papremyo ninyo.
0: Oo. Mamaya abangan ninyo ha, in a while, yung ating announcement, Dr. Heart, ng mga winners natin. For our My AirPod with a Big Heart.
1: Yeah, that's our Father's Day promo, no? Oh. Meron pa sila until 12 noon.
0: 12 noon.
1: You do that heart reaction dun po sa mga message entries po natin and that can be found dun po sa ating Facebook page. Nakapost po yung My AirPod with a Big Heart. Huh?
0: Yeah, nakapin post din po yan kaya ala, sige. May ilang minuto ka na lang actually. Habol. I-announce natin yan through on air at saka through Facebook page.
1: Ang saya ng ating usapan.
0: Oo.
1: Usapang akitan.
0: Oo.
1: Ikaw ba, George? Akitan. Ano ba gusto mo?
0: Siyempre, gusto ko yung ako yung inaaki.
1: Aha.
0: Di ba? Eh kasi siyempre, pag inaakit ka, inaakit. Ibig sabihin, the person is attracted.
1: Aha. Isa inaas.
0: Paano ba
1: yun? Gusto ni George siya yung inaakit.
0: Oo, gusto ko yung inaakit.
1: Eh, lumalayo ka naman eh. Inaakit ka na nga. Minupuntahan ka na nga dito eh. Hindi ka, ayaw mo pa.
0: Eh kasi ayusin niyo yung pagpapaakit. Charet.
1: Ako naman, gusto ko nakaahit. Ah, nakaahit! Hindi, inaakit.
0: Ay, inaakit. Akala ko. Gusto ni Dr. Hart siya yung inaakit. Oh, klaruhin lang natin yan.
1: Then, namali lang ako. Inaahit naman. Nakaahit naman din sinabi ko.
0: Ay, nakaahit.
1: Talaga, basta Kinky Friday nga talaga.
0: Ay, nako. Nakaahit.
1: Hindi ka na makasalita. Kasi magkalapit lang. Nakaahit, inaakit. Di ba?
0: O nga naman, ano? O nga naman.
1: Ano? Ako kasi lagi,
0: yes,
1: nag-aahit kasi ako ng bigote.
0: For hygiene.
1: Asa, babalik mamaya si George.
0: Dear Heart tayo, launa hanggang alas tres. Abangan na mga love songs ko.
1: Susunod na po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. 11 now till 1 o'clock in the afternoon. Ano ba naman yung mga pumapasok sa isip natin?
0: Maiyak-iyak ako.
1: Magkakalapit kasi, di ba, yung words na yun.
0: Oo nga naman.
1: Nagkamali lang po.
0: Isang letra lang yung... Oo nga naman.
1: Papapaalam na kami. Ha? Maraming salamat again for keeping us company for the past 2 hours of great music. At siyempre, napakasayang samahan po natin sa ating programang Music from the Heart. Of course.
0: Oo nga.
1: Papaalam na tayo. Ayan, naluluha na rin ako.
0: Naluluha ako sa kakatawa.
1: Ayan, papaalam na kami. Ayan, bye for now. Magkakalimutan na, lagi kayo nakatutok sa Heart FM. Lagi niyong tandaan, mag-ingat kayo lagi. And always remember, we heart you. This has been Dr. Heart.
0: And George.
1: Ciao! Cagayan de Oro!

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:35 ang oras natin, sweethearts. Good morning once again at saka welcome po sa ating programang Heartbeats. Friday po ngayon, thank God it's a Friday. And time check brought to us by tamba to, ha? Yung time check na EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. At saka ngayon po is the 19th of June 2026. Happy, happy birthday po sa lahat ng may birthday ngayon. At syempre naman yung mga birthday celebrants natin for this month, happy birthday sa inyo. Ilang taon na ba kayo? Yung mga lagpas na ng kalendaryo. Nako, wag na kayong choosy, ha? Kung not in a relationship pa rin kayo. Pero dapat pagdasal nyo yan. Na meron ng makakatagpo kayo ng tao na para sa inyo, di ba? Pero always remember na yung buhay natin is mapait. Very ironic din minsan. Most of the time nga eh. Anyway, good morning kay Demsoy. Good morning din sa JL Flower Shop kay John Ross. O, saan kaya to galing, ha? Baka umuwi na naman to ng Lanao, ha? John Ross! I'll see you around, boy. Happy, happy listening po sa inyo. At saka sa ating mga drivers, syempre. Araw-araw yan, nakikinig dito sa Heart FM, ha? Ang ating ding mga sweethearts dyan sa may Kugman. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka ang ating ding mga SG natin, ha? SG Joan ng Novo Department Store. Good morning po sa inyong lahat dyan, ha? At saka ating ding mga estudyante natin ngayon, mga teachers natin sa mga opisina, yung mga nagbisibisihan lang, getting ready for lunch na, ha? O, sana mag-enjoy kayo sa mga music natin dito sa ating programang Heartbeats. At sana mag-enjoy din kayo sa inyong lunch, right? Oras natin, 37 minutes after 11 o'clock. Muli, magsama-sama tayo hanggang alauna dito lang sa Heartbeats. Sa Heart FM 92.7, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus. Haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor

0: yung mga kainan dyan. Oh, nako, ang sarap ng mga karinderya dyan na, diba? Tsaka parang ang luwag-luwag ng parking. Oh. Happy listening po sa inyong lahat dyan, ha. Hi na din po sa ating mga sweethearts na kumakain ngayon dyan sa may Scarlett Nicole Eatery at tsaka sa Tisha Eatery. Happy listening sa mga naniud to diya karon sa may Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen. Happy listening din kay Mr. Ryder. Sino ba talaga to si Mr. Ryder, ha? Misteryoso to para sa amin, ha? Happy Mongo's Day kay Joseph Ranara. Kumusta, Joseph? And hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Totski Car Wash. Happy listening po sa inyo, ha? Dyan sa may Kibawe, Bukid Noon. Happy listening po sa inyo. And also, ating ding mga sweethearts na kumakain ngayon before bumiyahe, ha? Dyan sa may Westbound Terminal at saka dito din sa may Agora, ha? Yung mga pabiyahe pa lang ng mga buses natin. Happy listening sa inyo. Mag-ingat po kayo sa daan. 11:51 ang mga oras natin. Magbabalik pa ako with the music from I Belong to the Zoo. Dito lang sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
5: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang

0: Pinaalahana ng pamalang lungsod ng Cagayan de Oro ang may-ari ng real property na maaari pa nilang samantalahin, ang Real Property Tax o RPT Amnesty hanggang Hulyo 5 sa klaw ng ahensya. Ang mga multang surges at interes sa hindi nabayarang real property taxes, alinsunod sa Real Property Valuation and Assessment Reform Act at sa ilalim ng City Ordinance No. 14989-2024. Layo ng programa na mabigyan ng pagkakataon ng mga nagbabayad ng buwis na maisaayos ang kanilang mga obligasyon at ma-update ang kanilang tax record nang walang dagdag na penalty. Binigyang diin ng mga opisyal ng lungsod na walang ipagkakalob na extension matapos ang itinakdang deadline sa Hulyo 5 at maring magtungo ang mga taxpayer sa City Treasurer's Office o sa City Assessor's Department. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, Honest Natin Sweethearts, 18 minutes after 12 o'clock. Welcome po sa second hour ng ating programang Heartbeats. And that time check was brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos ng SRP per baso. Bili na! Nako, napakalamig po ng soft drinks ha. Iniinom nila ngayon. Oh, after kumain ng mamantikang humba. Happy happening sa mga kumakain natin dyan sa may Kogon Public Market ha. Ang sarap talaga yung kainan dyan, especially yung sa mga Muslim brothers and sisters natin ha. Yung mga pagkain nila na may gata, nako, napakasarap talaga yan. Every time tayong dadaan dyan, nako, nakakalaway talaga ha. Especially yung cravings ko dyan, yung tilapia na may gata. Nako, ang sarap-sarap. Sana makakain tayo one of these days ha. Happy happy listening sa ating mga Muslim brothers and sisters natin dyan ha. Happy happy listening sa inyo. And hi na din po sa mga sweethearts natin ngayon. Yung mga nag-aabang ng mga pasahero, mga taxi drivers natin ha. At syempre naman yung mga Grab drivers natin. Andyan din sa may airport ha. Happy happy listening po sa inyo. Jerry Kabuyaon, saan ka ba ngayon? Sa airport or sa Pantalan? O, isang araw lang, nabalitaan na natin, nandun na siya sa Camiguin, ha? But anyway, ingat sa biyahe, Jerry, small but terrible Kabuyaon, ha? Di pa namin nakuha yung isang number mo, ha? Pag-i-text lang. At saka, hi na din po sa ating mga HPG. Mayong pagpaniud to sa inyo. At syempre, ang ating mga teachers dito sa may West City Central School, ha? Happy, happy listening. Sa lahat ng mga teachers ng ALS, happy, happy listening po sa inyong lahat. I'll see you around 12:20 na po ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Tutok lang dito sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
3: Ay, grabe mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa o naman ni oy? Unsa o naman ni oy?
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
6: The price is rice overload.
2: The price is rice overload.
7: Overload? Tama!
2: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin.
6: The price is rice overload.
2: Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
6: The price is rice overload.
2: Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
6: Heart FM's The Price is Rice Overload.
8: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

12:38 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Time check brought to you by GCash G-Bills. Chill mag GCash G-Bills, your bills in one app. Anyway, happy listening kay ating mga sweethearts dyan sa may Barangay Kamamanan, ha. Yung mga kumakain pa rin ngayon dyan sa may BBQ fam, sa BBQ. Oh, yung BBQ family natin, ha. Happy listening kay Lorimer Sakala, kay Roxanne Macha, kay Candy Ato, and also kay Mercy Inday Manzueto. Lola Amy, happy listening sa imo. At saka hi na din po sa kanyang cousin na si Camela. Oy, ang daming bahay nito ni Camela, ha. Eh, iba pala yung Camela Homes. Oh, happy listening din kay Miles, ating mayor dyan sa may Kamamanan. Good morning to you, Miles. Hope to see you soon. At saka happy listening din sa ating sweethearts dyan sa may Melodia Pharmacy, kay Silver. Nako, si Silver, nag-emote-emote, ha, sa mga magagandang music natin dito sa Heart FM. Nako, maraming salamat. Diba, apektado talaga yung mood natin. Kung medyo happy ka, magiging happy ka rin. Diba? Kung broken-hearted ka, oh, nana na sa imo. Huwag kang padala sa emosyon mo, ha. Dapat masaya tayo ngayon kasi Friday. Kahit hindi payday, oh, at least pwede na tayong mag-enjoy over the weekend, right? Ano ba yung mga plano natin over the weekend? Oh, yung mga may planong magluluto, diba? Oh, especially kay

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the order 93.7 Hot FM Bukidnon, 1249 ang honest natin, Senorita Camila Cabello with Shawn Mendes, para to sa mga anak na di masugo ha, ang mga feeling senorita. Anyway, that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Muli, batiin natin ng happy happiness din yung ating mga sweethearts na nakatambay ngayon dyan sa may westbound terminal. Mga tanang drivers natin ha. Include ba natin yung mga kolorum? O, basta kolorum. Happy happy listening po sa inyo ha. At saka hi na din po sa ating mga sweethearts. Happy happy listening dyan sa may kauswagan. Mayong mayong pagpaniud to kay Maria Macera and of course and family. Kay Rona baka Bukabal sa ating mga friendship natin dyan sa may Barangay Bayabas. Gigi Ming and also kay Sir Jules Ming ng Simplicity Vulcanizing Shop. Mayong pagpaniud to sa inyo din ha. Eto na ang pamimigay natin ng bigas sa ating The Price is Rise Overload. Eto na. Pipili muli ng maswerteng winner ng ating ruleta para makapagbigay tayo ng libreng bigas at grocery. At dito tayo huminto sa May Carmen. Bunot na tayo dito. Winner natin, maswerteng winner from Zone 10 Upper Carmen. Congratulations kay Heroncia Castilla. Heroncia Castilla ng Zone 10 Upper Carmen. Congratulations to you. Yehey! Nako, for sure. Tuwa-tuwa siya ngayon ha. Congratulations. Huwag kalimutan ha. Magdala ng ID at saka punta ka lang dito sa aming impilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Elia Carmen, tapat lang sa West City Central School. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 12:51 upong honest natin, sweethearts! I still have 3 more songs left before wrapping up the show. Of course, samahan nyo ako hanggang alauna, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang tinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest Natin Sweethearts, exactly 1 o'clock. RV Stone here, wrapping up the show. Catch me back later at the 3 o'clock para sa ating programang Heart Afternoon Drive. At saka siyempre, mamaya mamimigay tayo ng libreng tickets, ha. Abangan! Oh, andam na ha, huwag magduka-duka later. Anyway, standby na po sa programa ni George. Ito na po ang Dear Heart. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan niya, Captain Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
5: Kamayan sa Manukan, sarap na balik-balikan.
6: The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s.
7: You

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukid Noon. 12 more minutes bago magalas dos ng hapon. Ayun, pinapalamig lang natin ha yung inyong mga Friday afternoon with all the love songs, and one of which you just heard it, How Could You Say Love Me by Sara Eronimo, and that song was brought to us by EXL Makabuhay Capsule. It's never too late to be healthy. Hi to 2443. Si ate ano to? Ate Marifel. Sabi niya, nanasad ko waiting sa dear heart ni mo, George. Higda-higda ka excited maminaw na binasa mga nakaka-relax na mga music. Ang radyo ng heart ko. Ang memorize. Maraming salamat. Sabi naman ni 5574. Hi, Mami Amy. Hi to Mayor Miles. Sabi niya, matulog na ta, Sweetie George. Sige, Mami. Una lang mo. O sunod ko niya. Hi sa mga taga-Kamamanan. Sina Roxanne, Mami Roxanne Macha, Lorimer Sakala, sa kanyang cousin na si Camela o si Mayor. Ayan, si Miles. God bless po sa inyong lahat dyan, ha? Sige lang, makalaag remedya sa BBQ. Maying hapon. Sir Efren Wayan, happy Friday. Doon po sa ating Facebook page, maraming salamat. And if you have anything in mind na gusto mong i-share, ah, gusto mo lang mag-hi, kahit kanino. O sige, i-text mo ko, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. It is now 1:49. Magbabalik ako with all your favorite love hits. Dito ka lang, walang iwanan, walang ipatan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7
2: EXL Makabuhay Plus na Itawid Capsule 1-6-6 sa suspansya at vitamin gawa sa mga pininsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, kuy lebano, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus na Itawid Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for help. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 92.7 Hearts FM. Kagayan di oras 93.7 Hearts FM. Bukid noon 2:32. And yeah, pinalamig ng side A ang ating hapon. With Tell Me, although yes, pinalamig tapos pinasakit pa ang ating mga ulo at puso. Bakit naman kasi Tell Me? Tell me where did I go wrong? Wala, nagunahuna siya oh. By the way, that song was brought to us by EXL Makabuhay Capsule. It's never too late to be healthy. You're stuck with me. Hanggang alas tres po ng hapon. And this is for the program, Dear Heart. Galanug-lanug ang Heart FM, ha? Diyan sa may kamayan sa Manukan, Corrales Extension. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa lahat na mga kumakain dyan ngayon. Yeah, bon appetit! Bon appetit! Enjoy the delicious food. 2443. Di ko ka-open sa akong Facebook, Sweetie George. Oy. Ay, it's okay ate. Mino lang ka sa Heart FM, ha? Hi to Sir Dale Salon ng Ritter Taxi. Heart, heart, heart. Heart, heart to you. And also hi to our beloved Mommy Marilyn. Pagkainit dyan sa panahon, oy. Mag-ulang ko abot, gikan, nagtrabaho sa mga angay ariglahunon. Oo, pa-relax na ko listening to your very sweet love songs. Busy kayo inyo, mami. Pero nawalang kakapoy. Basta maminaw sa Heart FM. Yeah, let us be your distressor tsaka stress reliever, mami. O, diba? Pahaga ko, bi. Ayan. Thank you for always listening. Hi to Sir Eddie Kenya. Ayan, magandang hapon ha sa mga taga Noisky Food House. O, dyan sa may Maramag, Bukid noon, ki Ate Janet Hermoso. Ito, lagi sila nakikinig talaga. Kaba naman everyday, di ba? Magpag-greet. Janet Hermoso, Lori Praja, Inde Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Maylin Yamoso, Jessa Kenya, tsaka si Apple. Sa kanilang new staff na si Grace Mondrial. Hi ako, virtual hugs to all of you right there. And again, congratulations sa mga winners natin ng ating My Airpat with a Big Heart. Gigi Hazel kay Tuna Ming with 41 heart reactions. And Nathaniel El Bambu Balls with 126 heart reactions lang naman. Congratulations! Claim na agad-agad. O, kung hindi man ngayon, bukas. O, Saturday ha. 8 a.m. to 5 p.m. Magdala ng ID. 2:34, George will be back with the music coming from Michael Learns to Rock and many more. Catch them right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
6: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kung peto ang adlaw, kung dili makapaminaw og Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Mark 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Mark FM News Update.
2: Pormal lang nanungkulan si Police Regional Office and Director Brigadier General Christopher Abrahano bilang bagong chairperson ng Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa Northern Mindanao. Isinagawang pormal na panunungkulan sa ikalawang quarter meeting ng Technical Working Group ng RTF LCAC 10 at OPLAN Formulation Workshop noong Hunyo 17. Sa naturang pagpupulong, nagpahayag ng suporta ang mga miyembro ng Technical Working Group at mga katuwang na ahensya upang higit pang mapalakas ang koordinasyon at pagtutulungan sa pagpapatupad ng Whole of Nation Approach laban sa insurhensiya. Tinalakay rin sa workshop ang pagbuo ng isang komprehensibong operational plan na nakatuon sa pagtugon sa mga natitirang hamon sa seguridad sa pamamagitan ng paghahatid ng mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan at mga programang pangkaunlaran sa komunidad. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Bukidnon. 3:14 ang oras natin, sweethearts. Maayong hapon sa tanan. Napakainit po yung Friday afternoon natin, ha. Sama-sama tayo hanggang alas 5 dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 33.7 Hot FM Bugidon. Oras natin 3:30 na po ng hapon. Magandang hapon sa lahat. Time check brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Shout out po sa lahat ng mga nasa palengke ngayon, ha. Oh, wala na. Grabe na yung grocery nila, ha. Getting ready for the Father's Day celebration ngayon na pong linggo. Happy, happy Father's Day in advance po sa lahat ng mga tatay at saka yung mga tumayong tatay. Yung mga nanay natin, ha. O kung isumpay sila yung naging ina at saka tatay. Ano ba yung mash-up word yan? Ikaw na bahala niyan. Magandang hapon po sa ating sweethearts din na yung mga yung iba is papauwi na, ha, ng kanilang mga probinsya kasi yeah, Friday ngayon. So wala, spend time with your family talaga yung weekend natin, ha. Tsaka mag-ingat po kayo sa biyahe, mga drivers natin, ingatan po natin yung mga pasahero natin, ha. Tsaka punasan naman natin yung upuan, especially yung mga nurses natin sumasakay, ha. Nako, grabe, mabuling yun ang ilahang uniform. But anyway, saludo tayo din sa ating mga papa, yung mga airpot natin, mga drivers. Happy, happy listening sa inyo. At saka advance, happy, happy Father's Day po sa inyong lahat. Anyway, pasayahin natin yung afternoon natin. Of course, I'll be playing all your favorite music hanggang alas 5 po yung pagsasama natin para po sa inyong mga pabate. 0917-1579-927. Diyan po kayo magpadala ng inyong mga shoutouts, ha. O pwede rin kayong mag-message sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 3:32 na po ng hapon. Magbabalik ba ako with more music? Tutok lang dito sa ating programang Heart Afternoon Drive kasama si Harvey Stone hanggang alas 5 dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
0: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: musika. Iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.
5: 정이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 3:44 ang oras natin, sweethearts. Permission to Dance by BTS. And that song was brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Anyway, magandang hapon sa ating mga sweethearts dyan sa may JRS Maramag, Jason Tesoro, MK Abdul Taxi. Magandang hapon po sa inyong lahat. At saka yung mga review centers natin, ha. Happy happenstaning po sa lahat niyo. Ang yung mga nakikinig natin, mga staff. Happy happenstaning po sa inyo. Happy Friday po! At saka mainit po na hapon dyan sa ating mga sweethearts dyan sa may Bunbun, ha. Yung mga naliligo ngayon dyan sa may Raagas Beach Resort, shoutout po sa inyong lahat. Nako, napakasarap yung mga tinda nila dyan, ha. Yung may mga kinilaw na at saka yung mga lutong saging. Saging na saba. Maayong pagpaminaw sa inyo, diya. At least advance na yung celebration nyo para sa Father's Day, di ba? Para at least ngayong linggo, nasa bahay lang. Wise din. Oh, happy listening sa inyo din. Sa mga naliligo dyan sa may Upol, yung mga magagandang beach natin dyan sa Upol, happy listening sa inyo. Yung paborito natin dyan, yung Yasay. Happy listening. At saka dyan din sa may Rowan Beach Resort. Shoutout po sa lahat ng mga staff nila. Maraming salamat sa pakikinig. Hi din sa Edin Solis. Magandang hapon po sa lahat ng mga staff nila dyan. Mayong hapon sa inyong tanan. 3:46 ang oras natin. Abangan yung pamimigay natin ng tickets sa ating Music Travel Love. Nako, ngayon na pong June 26 yan, ha. Sa mga wala pang ticket, makilig lang kayo dito sa Heart FM para magkaroon kayo ng libreng tickets. Ha? Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Tanang bills, Joe Karun?
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: GCash G-Bills.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.

Heart 92.7. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Strata by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Heart FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe ang mga presyo ka. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa o naman ni oy? Unsa o naman ni oy?
1: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
4: We got you!
1: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
5: Overload? Tama.
1: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The price is rice. Overload.
6: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

0: Heart FM time. It is now 6:01. Heart FM News Update.
1: Formal nang nanumpa sa kanyang tungkulin binambagong punong barangay ng barangay Pagatpat si Jude Fuentes sa harap ni Mayor Rolando Clarix Uy kahapon Hunyo 18. Si Fuentes ang dating first kagawad ng barangay ang humalili kay Aquiles Jude Babaran matapos itong tanggalin sa pwesto ng Office of the Ombudsman kaugnay ng kasong grave abuse of authority at grave misconduct. Matapos ang panunumpa, binati at binigyang suporta ni Mayor Clarix Uy ang bagong kapitan at hinikayat itong pamunuan ng barangay ng may integridad, malasakit at dedikasyon sa paglilingkod sa mamamayan. Saksi sa

0: Seremonya ang asawa ni Kapitan Fuentes na si Suzette Fuentes kasama ang ilang opisyal ng barangay. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update. Heart 92.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM time. It is now 7:30.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nasa Tidja, 48, Barangay Sambulawan, Mijayab, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitok ako, malala na yung torsar ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXM Makabuhay, dinamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXM Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ayaw

0: Nevada by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la la la la la. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 8:47.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao sa magbebe. Ay, anak ka babay. Di na ka anak. Pinaagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Inay ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos. Pagtanong nila, kay, okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay ate.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: Heart FM Time. It is now 9:31. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:29. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:34. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Barra Opol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 1:02.
1: Ngayong araw na ito, ating papurihan itong natatanging nilalang sa bawat tahanan. Kinikilala kang si Superman kasi kaya mo ang lahat ng gawain sa bahay. Iron Man, dahil ang galing mo sa plansahan. Aquaman, dahil expert ka sa labahan. Batman, dahil sa dami mong tanong, gaya ng ba't ngayon ka lang? At ba't ganyan? Ba't ganun? At Spider-Man, dahil ang galing mong mag-spy sa mga anak mo. Kahit ano pang itawag sa'yo, ikaw ang nag-iisang superhero ng bawat tahanan.
2: When I was trapped.
1: Sa lahat ng tatay, papa, daddy, dad, tatang, ama, airpads, paddy, at pops, bukas na muna yung mga superhero na gawain.

0: Heart FM Time. It is now 1:32.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: araw na ito, ating papurihan itong natatanging nilalang sa bawat tahanan. Kinikilala kang si Superman kasi kaya mo ang lahat ng gawain sa bahay. Iron Man, dahil ang galing mo sa plansahan. Aquaman, dahil expert ka sa labahan. Batman, dahil sa dami mong tanong, gaya ng ba't ngayon ka lang? At ba't ganyan? Ba't ganun? At Spider-Man, dahil ang galing mong mag-spy sa mga anak mo. Kahit ano pang itawag sa'yo, ikaw ang nag-iisang superhero ng bawat tahanan.
1: Back when I was child.
0: Sa lahat ng tatay, papa, daddy, dad, tatang, ama, airpads, paddy, at pops, puwas na muna yung mga superhero na gawain.

0: Heart FM Time. It is now 2:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 2:33. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3 o'clock.
1: Ngayong araw na ito, ating papurihan itong natatanging nilalang sa bawat tahanan. Kinikilala kang si Superman kasi kaya mo ang lahat ng gawain sa bahay. Iron Man, dahil ang galing mo sa plansahan. Aquaman, dahil expert ka sa labahan. Batman, dahil sa dami mong tanong, gaya ng ba't ngayon ka lang? At ba't ganyan? Ba't ganun? At Spider-Man, dahil ang galing mong mag-spy sa mga anak mo. Kahit ano pang itawag sa'yo, ikaw ang nag-iisang superhero ng bawat tahanan.
2: Back when I was trapped.
1: Sa lahat ng tatay, papa, daddy, dad, tatang, ama, airpads, paddy, at pops, puwas na muna yung mga superhero na gawain.

0: Heart FM Time. It is now 3:33. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: araw na ito, ating papurihan itong natatanging nilalang sa bawat tahanan. Kinikilala kang si Superman kasi kaya mo ang lahat ng gawain sa bahay. Iron Man, dahil ang galing mo sa plansahan. Aquaman, dahil expert ka sa labahan. Batman, dahil sa dami mong tanong, gaya ng ba't ngayon ka lang? At ba't ganyan? Ba't ganun? At Spider-Man, dahil ang galing mong mag-spy sa mga anak mo. Kahit ano pang itawag sa'yo, ikaw ang nag-iisang superhero ng bawat tahanan.
1: Back when I was trapped.
0: Sa lahat ng tatay, papa, daddy, dad, tatang, ama, airpads, paddy, at pops, bukas na muna yung mga superhero na gawain.

0: Heart FM Time. It is now 4:33. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw yun ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Buong araw na ito, ating papurihan itong natatanging nilalang sa bawat tahanan. Kinikilala kang si Superman kasi kaya mo ang lahat ng gawain sa bahay. Iron Man, dahil ang galing mo sa plansahan. Aquaman, dahil expert ka sa labahan. Batman, dahil sa dami mong tanong, gaya ng ba't ngayon ka lang? At ba't ganyan? Ba't ganun? At Spider-Man, dahil ang galing mong mag-spy sa mga anak mo. Kahit ano pang itawag sa'yo, ikaw ang nag-iisang superhero ng bawat tahanan.
1: Back when I was trapped.
0: Sa lahat ng tatay, papa, daddy, dad, tatang, ama, airpads, paddy, at pops, puwas na muna yung mga superhero na gawain.

0: Heart FM Time. It is now 5:17. This is Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahula, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
3: Halina't magmakabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:46. This is Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa. Sa'yo, sekreto ni mo, mayroon sa'yo, vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat. Healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong soaking butika na doon sa inyong lugar.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: araw na ito, ating papurihan itong natatanging nilalang sa bawat tahanan. Kinikilala kang si Superman kasi kaya mo ang lahat ng gawain sa bahay. Iron Man, dahil ang galing mo sa plansahan. Aquaman, dahil expert ka sa labahan. Batman, dahil sa dami mong tanong, gaya ng ba't ngayon ka lang? At ba't ganyan? Ba't ganun? At Spider-Man, dahil ang galing mong mag-spy sa mga anak mo. Kahit ano pang itawag sa'yo, ikaw ang nag-iisang superhero ng bawat tahanan.
1: Back when I was trapped.
0: Sa lahat ng tatay, papa, daddy, dad, tatang, ama, airpads, paddy, at pops, puwas na muna yung mga superhero na gawain.

0: araw na ito, ating papurihan itong natatanging nilalang sa bawat tahanan. Kinikilala kang si Superman kasi kaya mo ang lahat ng gawain sa bahay. Iron Man, dahil ang galing mo sa plansahan. Aquaman, dahil expert ka sa labahan. Batman, dahil sa dami mong tanong, gaya ng ba't ngayon ka lang? At ba't ganyan? Ba't ganun? At Spider-Man, dahil ang galing mong mag-spy sa mga anak mo. Kahit ano pang itawag sa'yo, ikaw ang nag-iisang superhero ng bawat tahanan.
1: Back when I was trapped.
0: Sa lahat ng tatay, papa, daddy, dad, tatang, ama, airpads, paddy, at pops, bukas na muna yung mga superhero na gawain.

92.700 FM kagayante oro city 93.700 FM ginon a weekend 13 minutes after 7 o'clock. Good morning everybody, mga sweethearts, mayong buntag. Welcome to the program every Saturday morning from 7 o'clock till 9 o'clock. Siyempre pa, kumusta naman? Oh, nang inyong mga pagmata. Weekend hard hits tayo ha. Kaya naman ang gagawin nyo lamang, mag-relax-relax lang. Para sa lahat ng mga walang trabaho lang to ha. Pero yung may mga trabaho, no room for relaxation. We have to work. We have to attend to our livelihood. Kailangan, di ba? Of course, my name is Jason Steele. Ano pa nga ba? Daputi na inyong mga telepono just in case nang you got your spare load in you. I-text mo ako. Dali! 0961-8924-927. Otro ha? That's 0961-8924-927. May mga plano ka for today? Pwede ba ako makimarite sa'yo? I-text mo lang ako ng i-text. Mag-shoutoutan tayo ha? Ngayong napakagandang umaga ng Sabado. Saber Day! Laba Day! Di ba? Wash Day! Tuwa na naman ng mga laundry shop ngayon. Di ba? Maraming, lagi pang panalangin ng mga laundry shop. Sana maraming maging

0: kapulan.
1: Diba? Commercial break muna tayo sa Glento. Kabalik tayo with more. Panayin lang mga sweetheart sa pagpamina. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.
3: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw ng trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
4: Makabuhay. Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
6: Where every piso gets more value.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro City. 93.7 Hard FM Buginoan. 31 minutes Saturday 7 o'clock. Kalimutan ka. Huwag naman. Huwag mo siyang kalimutan. Alalahanin mo lang para at least na-remind ka kung gaano ka na nasaktan. Ayaw gaano kang, di ba, nagpakasakit nung kapiling mo siya. Huwag mo kalimutan na talaga naman, oo, sa katutak na sakit ang naranasan mo mula sa kanya. Ginuo ko. Siyempre, huwag yun kalimutan. Kung halimbawa man na nagkaroon siya ng part ways, di ba? Huwag mo kalimutan. Hayaan mo. Parte na yun na nakaraan. Pero huwag na rin namang alalahanin. Yung pipilitin mong alalahanin. Ibang usapan din yun. Diba? Magandang morning po! Hoy, isang magandang umaga. Pwede kong hangyo, be? Paki-shoutout daw sa kanyang nephew. Ethan, Jace, Kabang, happy 8th birthday today. Magaling kay Tito Ron Valdez. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Yun, oh. Mga Tagano ito, kundi ako nagkakamali. Ayon sa kanyang unang mga message, mga staff ng Madonna and Child Hospital. Magandang umaga. Madonna and Child Medical Center. You know, Ron Valdez. At lahat ng mga kasama mo dyan. Maayong buntag! Nagang salamat sa inyong pagpaminaw dihang Dabita. Ay, mga ano ha, yung mga winners ng bugas, nasabay listahan natin. Ha? Clark, nasa yung listahan. Yung listahan natin ng mga nakadaog ng bugas. Para naman maklaim na ninyo ang inyong mga bugas para po sa araw na ito. Yung mga nanalo ng bugas at groceries. Yun. At siyempre, nag-aabang na yung mga yan ng mga pangalan eh. Diba? Ito po yung mga nanalo pa ng bugas at saka ng groceries. Pakinggan mabuti ha. Wala naman pasok sa trabaho today. Maybe you got your enough time para maklaim ninyo ang inyong mga bugas at ang inyong mga groceries. Congratulations! Oy, Christopher Panulayan ng Barang Makabalan! Christopher Panulaya, Barang Makabalan, congratulations sa kadaog-gaog bugas at saka groceries, ha? Sa ganun din. Si Romel Vizina ng Patag. Romel Vizina ng Patag, congratulations sa kadaog-sad ka. At itong si Alan Carmelotes, yung tricycle driver ng Puntod. Alan Carmelotes, tricycle driver ng Puntod, congratulations, ha? Nakadaog-sad ka, ang bugas at groceries. Marifel Ajes! Nang Lapas Dos, Lapasan. Congratulations sa kadaugsad ka, bugas at saka groceries. J-Pril Cabrador ng Bara Makabalan. J-Pril Cabrador ng Bara Makabalan. Congratulations. Nakadaugsad ka. Anhin na dali, magdalag ID. Kasama nyo na rin si ano, si Mark Chong ng Barangay 7. Mark Chong ng Barangay 7. Congratulations, ha? Nakadaugbud ka, bugas at groceries. Yung mga pangalan binanggit ko, mag-anhin na dali. Valid ID lang ang dadalhin. Nandito po ang aming studio sa FICO Admin Building, Pamenda Boulevard, Carmen Ilaya, habay lang sa West City Central School. Naghulat mi ninyo. 33 minutes after 7 o'clock. Commercial break is on cue. Magbabalik tayo with more. Ay mga sweethearts ha, still with me. My name is Jason Steele. Kaya naman padayon sa magbaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Call.
1: This is Hard 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Hard FM Balita. Hard FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Hard FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Hard FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso. Shot in the
2: heart! Can you feel my heart?
3: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7. This is Heart FM.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Pokinon on a Sunday. Hey, we get 44 minutes after 7 o'clock. Time check brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagad pa lang, panalo na. Oy, magandang umaga po ha, sa lahat ng mga sweethearts natin. Shout out sa mga sumusunod. Yung mga maaga na nagising mula sa may makabalan ha. Good morning sa Bagaras family. Aba, Shioke, ta Shioke, Suki ito. Maraming salamat ha. Magandang umaga sa inyo lahat dyan. Sina ano, Carl Hyman David, kina Hensel Faith David, kina Dudski, maraming salamat sa inyo mga ikinig. Mga taga niyan, makabalan / puntod. Yan, thank you. Lakas ang kanilang monitor dyan. Yan, thank you so much. Ay, congratulations. May nanalo din dyan sa ating may airpot with a big heart ha. Doon sa ating promo na yon para sa Father's Day. Na taga makabalan din yung nanalo dyan, ang Ming family. Yun o, sina Hazel, kaya Tuna Ming. Congratulations sa inyong pagkapanalo. Uy! Ay, magandang umaga rin. Ang isa pang winner natin, sina na Daniel Bals. Congratulations. Napaka-elegante po nung papremyo natin para sa ating Father's Day promo. Talaga namang mapi-please ang ating mga mas madulas pa sa palos na mga tatay. Yung mga tipong kahit anong paghuli ang gawin ay talagang nakakalusot pa rin. Saludo sa mga malapalos na mga airpot dyan. You know, talaga naman, hari na naman bukas yung mga airpot. Agadang umaga, walay manghilabot. Bukas, araw namin ito. Alright, 7:47, yan ang ating oras. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Mga sweethearts, panayon lang sa Magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Tanang bills, Diyo ka ron?
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran ka ron? Posted na dayon for select billers.
4: GExchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.

0: araw na ito, ating papurihan itong natatanging nilalang sa bawat tahanan. Kinikilala kang si Superman kasi kaya mo ang lahat ng gawain sa bahay. Iron Man, dahil ang galing mo sa plansahan. Aquaman, dahil expert ka sa labahan. Batman, dahil sa dami mong tanong, gaya ng ba't ngayon ka lang? At ba't ganyan? Ba't ganun? At Spider-Man, dahil ang galing mong mag-spy sa mga anak mo. Kahit ano pang itawag sa'yo, ikaw ang nag-iisang superhero ng bawat tahanan.
1: Back when I was
0: sa lahat ng tatay, papa, daddy, dad, tatang, ama, airpads, paddy, at pops, bukas na muna yung mga superhero na gawain.